Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti ase.